0: çıkardı. Yine bir de fazla asiyan gibi de çıkardı. Bu ki apana gül dağına.
1: Sen beri yok?
0: Ne?
1: Nazar yok?
2: Başo.
1: Soko randri kuzwa kubva kuna Jovan Faria chibudodo wedu zvemabasa. Uri kuti mukambo munisipale muri kuita zvishamiso chikwata chotsene football kube chomusika. Chiri kugoresa. Chabva kugoresa zvino zvino nokuri kuti chiri kunyisa. Chikwata cho Escapa. Kuri kuti rapaka mazvo zviro kwazvo asi chikwata cho Escapa chiri kugoresa zvino zvino no. Guru Rochimanga. Pasati patarika museska umwe. Chikwata cho tsene chiri kugoresa. Ari kwara kumukuseskerera golo. Chikwata cho Escapa chiri kugoresawo Rochimangangi. Kuri kuti panonguva dzino mukambo munisipalo Escapa bora rimwe. Tranche Escapa company bora rimwe. Kuzoti chikwata cho tsene bora rimwe. Ratenderwawo apa. Ndibukonde lokutanga rino iri rotsene asi asati auya unosokoro chibangangi asi Faria wanga atugumisa apa Jovan Faria kuti chikwata cho Escapa chagoresa pora chibangangi ndirikuona pa mukonde chitara zvipangizira turi kuya kodzisa kuti ndizvo uri kuti zvo zviri kwazvo a mangangi mukampo munisipale yechimoyo tatenda Jovan Faria na mukonde ari mukampo munisipale yechimoyo zvikwata zviri kuita mangangi riri kupisa mukambo munisipali riri kupisa kambe Squalpo ngatiende kambe Squalpo
2: chadiko mutambo izvozvi kuranga kuna Stan bora haenda pira kuna mhudzi yatesimenda hembe yechinai aenda kapira zvabasa pakati mutambo kuna naro atamanganaro apfunkiri kati cha Africa nemhudzi yampira kuna tesimenda hembe yechimakumaire chishangarana kuzera aenda kiya pira kuna wani apira apfunkiri kankabe dahirira kuna iye hembe yechipemba rikara kwakariyano kuranga ko aenda kapira kuna mhudzi yampira ari kukureboka macho aenda pira kuna hembe yechikumi na chipemba kuranga ko akademia bunka apira kuna kapitao kapitao ndi portazio portazio brinkabe kuranga kwa kupata East Africa aenda kemtikisa nyoyo yake afutaka mkana akirinza kuna henda chino amwe ndi kadinyu kadinyu kurangako atoka na henda chimakumana chishanu wadungwa ilo ili ndi mudzi mpira iye tochi tochi apunkirika na akademia lilikwenda pakati wa tambwe tamangana tamangana nalo aenda kia likwiza kuveri kuna henda chiku mbina chitatu tamaka tamaka tamaka nongwa kada libata aenda kia kwa kukim abati na manta mkulisa pito arambira zinkabe tai arambira zinkabe na koti Santrinho, linka wone kurambira kwaita kefasi munguva yakuti abu arotisikamanza mutambwe rikuru kuranga kuti tense kazera akwanisa kuona ndiye kefasi kana kuti azera ndiye kefasi
0: iri lindawana iyo wana kuti bora raenda panyara pa abu ibora raenda panyara asina nyara yaenda pa bora ebutemo bora nomuziri nyara yaenda pa bora po benaita penalti asi iri bora raenda kotsvaka ndiro nyara apana chokuita
2: Ne, ndipyaro. Tiri kuranga jano izvi pana mhudzi mpira alipansi tambara wadungwa iro la akademia futiboli ya mchimoyo zvichipangiza kuti munguva ikatata iye abu kuti apinde na bora azenda akiyapinda achinyera nyoyo yacho mukope izvi kurangaku alipansi tambara achiranga mhudzi mpira na VM dakunya wadungwa iri la akademia futiboli ya mchimoyo izvoizvi adibuka atsimira hembe yachikumi na chibotsi bora rakuti likopansi linerhe na dungwa la akademia linerhe kumambure linerhe kukundu kwa mufikira mambure ndi chumaike wakuti kurangaku apibora nga linerhe iye ari kutanyura matanyu mangasi mangasi kuda kuti wakwanise kuyema yatinati iyo bareira waeme watu mpira wa dungwa iro la East Africa mukati mangwazino izi wakuti tichiranga pano apa tiri munguwa ya kuti alikudaidziwa kefasi na mufuriso pito chinai tichiranga Santos José
0: nona kefasi urikudaidziwa kuti ambokwea nze kuno maduka chikwata che academy arikuoneka asi chibuka kubva maninga arikuvaira vaira nona ukaomba atitidzira ngochi kadi chungani
2: chadiko walikudaidzana kefasi na Santo Jose kadi ya msoske ya kutia kuna wani mkundisi wa chuhiri wa kutoma
0: kuno kuda kuna tole sabato ayo ngasikere kete na sabato ware kete ndire gato we chikwatra cha academia turgandi tere zvavi tikiti chanda kubuda kuno luka irona ra andoni sabato
2: chadiko tichinangana apa Mufuriza pito alikupinda mkati kutaendea kia tine Bora ngani nerke, boss pira tatu ngani nerke Ganeri kana wane, ndi musa mpira mula katania Tamaka tamaka pirana na henda chepemba Hirinza maka manga Nata kubula mushe, nama kana henda chinai wadungaro hiri Enata pira kuna nyasa basa, kuna kama kana shere Wadungara katania pira henda chepemba Chepemba, wangako, anomba Apumkiri kata shita Afrika Ganeri kakumberi kuna henda chinomwe Ndi katinyu, katinyu alibata msisa mandui Enda kia pira kumberi, kuna hembe ya chikumi na chepemba Nikarana kuzera, wadumba iloida Kuzika pansi mufuza pito HV anyangaza kupindira Ni musa mpira dumba testa Afrika Iyeo kefasi
0: Asina zario Mutamuta shafi wa wazo Wara angara kuda kare kunza Shuma kuti nilusha ita kefasi nombatiki wa kibadizia
2: Apo kona pako sandrinyu
0: Bora langa kuda kare na nako pasa chipata chia akademia chipisikiri ngonyara Asi mutambi wa zenda kwa wadje kushu bora kukuda chila kuna kuti Mubasire muri zonye na njaki ndio kwa duze kukinda ya tuzu Ndiwa penda kwa nakirisusha na kinuzibu jwa cha kuyengu nda ya rangu ini
2: Chadiko, apu nekwa tiko ina kiyana pan kandia msoske ya guska Yui Tazera tezi Asina kuna kutebude kuna wani Ese pana kandia msoske ya muska na iye kifasi
0: Mazivona bora kwa kutusiro ngonyara
2: Chadiko, kwa kuna kuna bora kutusikana manza na dumbala katemia mokati mwazona izi Posti pili tatu, atusa na manza, pira kuna wani, nyanga basa, nyanga kumbisi Kauti anena kume kira kuranga Enda kia pira kuna lumbe, lakati wa kuna lumbe la tishita Afrika Enda kia pira kuna abu, eratimine echi kumi na chinaye, abu Enda kapira kuna tentinyu, hembe echi uiri Tentinyu, alikuitao, kina pusika iye, enda kumbere Kuna sinamunda, kabe, enda pira kuna steni Mufikia mambure, wadumba ilo laka Katimia, isuwecha nilipira kuna nyashabasa Enda kia pira kuna wane Hii muto npira kute kuna ngaku Alihirinza kuna muto npira iye Atatimina hembe ya chishanu Tingalange isa abirio Abirio zimkabe Nkarende kuna ya wane Lienda kapira nyashabasa Lahirira kuna iye abirio Abirio enda kia limusa kumbele Kuna hembe chumishitatu Anongo la bakana tashu Afrika Nena nkuma Enda bakana wane Ndi katinyu katinyu sila nyashabasa Enda kapira kuna wane La bakana dugulam Akatimia hembe chinai Dipapepa Mapepa pigarele na hende Iyo ya chikumi na chinomwe Ndi muto mpira kuti kuna ngaku juau Juau manga manga kuna ngaku afunkirika Na pesta Afrika kukuda kuzitiza Kukuleba kama zere Hende chumoku manomo na chinomwe Vichilanga Fernando Manga manga mbili kuntila kutu yoneke ilo Vichitusika na manza mwakati mkwasi na izi Mapindi makumi matatu na matatu ya liziwa Kanakoti 30 itraish minutu Zanzi maina ukulisira Lina wane kadinyu Pira kuna wane Kuna juu wa testa Afrika Nia kumbere Kuna muto mpira labarika Akatimia kula ngaku Walikuko henda chukuna chisei Walikuwa testa Afrika Ndi testa Afrika Kumkirika nami Ndi Muzo mpira esimila henda chukuna chibozi Ndi takunya Dakunya sila henda chipemba Wadunga ilo ili ndi Faisari Faisari kula ngaku Ipira kuna wani Kuna nyanswa basa Kukulubwa kama zere Henda kia muska Kuchambu kukulu Kuna wakosi Ndi Kia batika manza na iye Chumaike Chumaike Enda kia baga vindangu Ilo ila halipindi tai Izoeza ipira kuna nyanswa basa Kukulubwa kamashu Kwa dumbo ila testa Afrika lihirinza Pira kuna nyashabasa mbani Musa mpira kute kuna kakwa nyakumberi Aliku huko di Musa mpira Hata sinu na hembe yachi kumi na yachi sere Na buda kunsa da kuti ilo Lituska na manta dumbo testa Afrika Mukati
1: Reshibuda kunsa mukati mwengu wa zino Tumbenda wako provinsi ya Sofala Liga Sportiva ya Sofala Zandra Shkodzi Union Sportiva ye Songo Zandra njia Mtambo shtatu msambola
3: Upata Songo Songo na ringi na Vito Vito warka ulongo sima kure nima ringi Ringi na ni Songo aliakosa Songo Iakosaje Songo Lata uu wango sima Lenda kunani Vito na liu Vito na ruano Machipanda manalumi Labuda kunja todo Labuda kunja todo Lichiri kuunja Apana vana mkumoja matundu kuunja Alabu ocho Jino la kandiwa Ngomsoro masisa vana voleka Liga Ya rakutifitwa tundu Lata uruwaji mbenga Wamenyo mpira na achirasa Kamanga zilino zilino zilino zilino pechungwana Washesha ukandiri ati nga sambwe lukabwe ntongo ntongo pinda apopa na kai kai wakwine samsambi nganje shumak paviri wakwine chesule kuna kapita wa makani makani wakwine ngosemba kurada maninge kwenda kumtrala nombro boso kona yola fiso nkumana voliga wenga lukas lukas watabanani kulicho nyera kati vana voliga vashesha kutamba vashesha kutamba vana voliga itudu rupeke chasongo isongo kutamba isongo yetamba agarimpani vosuri vosu mani na makaime ladihwa pakati pakati pana hansitio hansitio wartaula wasesha kutaula labuda kunja ya kiri jango skalika msira nato pasi Carlos Carlos wa vesera radio Carlos wa la mesa kufira pandito kutivo Gonsalves alo kuchemera unangu mwana kutinti zuno akutungula tungula uzingo mpira wa karo
4: naruka hivo hivo akukunza masoko naruka shibarali chupa banko alipa ruta incha alipa dikana kuda varbo waka kujiswa ruka idota wada incha hivo mpunja masoko wada incha mwana
2: achenorandi nelo
4: nelo nelo dikana nguine nganje shkumi sanangozi nisho
2: mwene se Tercona capitão, capitão da Liga Zetera Rádio, capitão da Liga Desportiva Sofala. Alcídio, Diana Funamenha Mpira. Ana Alcídio na Macumer na Piuíri. A Xirafe na Alcídio. Ontena kubere randuli alukutandika achirafi obusakunja
4: achirafi kwenzao shaitwe zenga shornani na hape kejera alwe sarduzi irukubuda songo lakwete kwejwa todu lingirani kuna lingi lingi ngomsoro washkonehwa lakuda kunja lukatiwa ngomaoko nsongo alikwenda kondwe lingi linga nalo Orgera mdono sole, kundi nganje shingana, kumila mungumuna ndi kapitao, kapitao analo, makaimi, makaimi, ogrija kunani, watamba na Guzman, Guzman, watila pakati, pano mweni mdoni, mdono wandiani, ungi Alcídio, Alcídio, wadiyo kumila no bosho, kuna Vitor, Vitor pakati, pakati panani, laveashu kuna Guzman, Ifren Matola, warfiti pichira kubosho, lingirani mpano kubosho, andini shangaita, o changa kwanja, kutia mkine pakati, asikuwa na kwanja, la ugurijwa, sule, dudu, sule kasongo, pakati, obuda mfana, osota, ifra ni matola kukumbira, lapike jwa makaimi, makaimi jini chaita, kogo goma ngo simba kurani maningi, alkutusa na avilinu, avilinu, achina mwiha, avilinu wapera nishwa shabi, lato watudu ni ebrima watawa ngo muho, laenda takala kumbechi, Jana liyo, la vito ni nyamingo, nyamingo ni la pasi, la tambo hapo, na kapitao el sitio. Aha! Jana ngakara, filino, achina mwiga. Ringira ni songo, songo, songo, songo pinda, wakati wa pakati, lati kukuna ringi, ringo pinda, watawa ringi, wafisi, wachinova, chikona. Choshitandhatu, nisho, nishona, choshitandhatu, chishano, chishano, ze. Chishano. Alipo, anubuda filino. Afilinu shakadi, ndee munanga wenga walemba, wenga china mwiha, alukubina nelo, nelo nganjo shugumi, alukubina kaliga,
2: uyo ndi
4: njera simba,
2: uyo ndi nelo wa liga chisportiva,
4: ne, hey, muli zonyere, anakazi kuchuka mnya, ngena kusomba nukazi kuchuka mnya,
2: haa ze, asa chitamano utasonja kulembera lembera bimu,
4: haa patikati kuchukecho,
2: haa,
4: Alkumbina nelo Avelino wakwicha matudu maviri divino kutungamira Divino spiri wenga shana mwiha
2: Sipa langana pera Langana Ifren se
4: Ifren matola pashkona Achaka ima Ifren Ifren anolova mumamba Wataula Ifren Lakwira kwenda sezur Ngomsoro lakuhujo Ya kirija ngo saliga ya kiri jangozi nisha shati kalika
2: ni mwene ze manuele tere na maminuto kufana maku mawiri na mashano zetera radio
1: makumere mseswa na mshanu kubaira Liga Sportiva ye Sofala Zandra Chikodzi Union Sportiva ye Songo Zandra Njia Kampu yeskwa alpu
2: Chadiko Vasco tichiranga pana apa mapindi makumi mana yadi driwa kawati 40 minutu shuntibaina upisira walipeka ngozi kuru rumbala kati mia amenya kuzungulira hiriza mkati matamge na hembe ya chipemba mkati ngozi na izi Red Buddha mungozi wakati afungaze ndi testa Africa katinyo apita kuna mare sinamunda pinkabe ngalele kukundu kuna wani mutapira uyu wa hiriza kuna juu juu kuna ngaku alikutaka mkana ene kibiza kumbedi kuna katinyo katinyo kuna ngaku anomba aliku kundi mtu mpira wadungu la akademia tabida kuntura kutili pepa mambure tichiranga mpindi makumanai na hafu kwa kwarenda mtu shimeyo mabura maili kuna testa Afrika zaya ilanjiwa kuna akademia kutipoli mchimoyo mukati mungua zino izi mungua ya kuti tichiranga pono apa alikubuda mtu mpira kante pambuta ya kante para kupinda iye mtu mpira na vi etimisoni wadungu ilo la akademia mukati ma nguwa zino izi takani kuti mapinda sawe masure aya pambuda muzwa mpira na pia Arlindo pambuto pa Arlindo pambinda iye muzwa mpira na pia Leonel kukundu kwa dungwa ilo akademia liputipoli ya mukatima ino chimoyo vence izwe tingenda kiona Sandrinho yali kustara mapindi manai aya mkulangoti akademia ishina kanauti ichiramba ichikalida basi kuti chakule sao kanakoti penango mtambo yu uyu uchapira njali wachirusa
0: ndukona akademia ushungu shirifo hasi wa ushumani kango utikada kuenda kona msefa ya kuenda nchu kukumerana hapa ya usara mbusina kwandera murongo muna kuti kiri noro chipili ribere ili mwaro chivakita shafra kachirombo wa chishikuri la chivakita akademia nuna kaa kuchinja kuda kupasa mkana utamani atambe
2: chadiko apu tingende kiona linga wana wakotiku kazinchi mabore kusuka kunza na dungwe la akademia kangoti wakademia awa hawaputiwa iyo kukonesa bora kutili rambiri mkati matampe na kuti unawana achiruko wabulisa kunza njidoka wabulisa kunza kwa kuti jenselfi izi iyo hawalitai kukusa kuli kukonesao borali kutili rambiri mkati matampe
0: akademia akitamuka na kuhisa nguwa echiruza ngoti wanako kukumereno nguwa chipata cha akademia asichirukuruza asimbisho chiruno kano mutambo nguwana kutisa kuda kwe vitari nuziri ya kore hata pachitukuli
2: chani kuti chiranga pano apa tili mnguwa ya kuti mapindi maili na hafu ndiyo kusara kama tutoshu shimeyo ndiyo kusara bodo tusikula maanza na lungu ilo la testa Afrika lina juu alikulinga kuna wani kuna ngaku alikutaka watenga pira kuna wani atamanga tamanga alichusa na manza pira kuna musa mpira lika panditi nghavi bankuma kuna ngaku wenda barikana kumbeli na yansabasa na akademia akademia punka ni hembe ya chikula chifemba alipena nalo atamanga tamanga nomba atatiwa kusika pansi Agwiska Pansi ito chukula ngako wapirana lina henda chikumia chino mwe lina muta mpira juau apinkabi machimbiza kutwa itwani mwenyeleka nyeleka na kuti imwe madikwenda kia tamanga nguwa zanipera hapo itwani mwenyeleka nyeleka na kuna kakuti mtambu unadeka mungati imwe mungupindirana jino jwadi mchitrao jamato mchitrao jina mwisa mati hapo rekatai kutuna tamaka tamanga mnapesila madu kontana kwa nga kula nere kana wani mucha kila suna yeye nikana matira anapena shabasa anapena henda chima kumairi alikuwa nara portazio anongo alikuwa kundi testa Afrika funka ndi mucha mpira henda chikumina chifemba apira kuna henda chima kumatatu amira kumbele kuna wani kuna akademia alihiriza anongo naro kuna ngako apira kuna wani ndi juau itatone anda kia msikisa nyacha msitamandui anongo wako kuka funkiri kata testa Afrika wafunga testa Afrika henda kuna chino mwe ekranti hukumia chifemba hukumia chifemba apira kumbele kuna mucha pira ndi sinamunda atamaka ukundi sinamunda hapu sute kutamanga sinu nega kai
0: hehehehe kwa upindara nutungu rakona Mario wakukomba ama kwa ya kawanda mani
2: kwa kwa tukadu kusea huko kusea
0: nanda za kutupa ngigiranda nungu kutukuleko Mario sinamunda teka teka kwenda kona wa matri te tari ano epa kuna kuna epa wasara cha Mario kuzi ya nuzi experience hapi kuzo kundunda ndundana zo kukomba hapa shina mani
2: hakila ntiba nazo izo za kutawa tamanga tamanga nazo
0: nanda hapa shina
2: chadi kubora ni kunerika kumbere kuna muzo mpira ndi testa Afrika ili kuku anera apira kuna chumai kele mufikiri mambure mungue ya kuti testa Afrika daire pano ichagusa wazo mpira wairi wapindi wairi jense izi sichupangizira kuti pindi yachangizira hamashanu kumberiku yachangizira hamashanu kumberiku nakora kuti pari kusara ndi kuranga kuma pindi makumanai na mashanu yadipera paingizira iyo paingizira mashanu kana kuti 5 minutes za kopresa sao mungu asina izi testa afrika mabura mairi dhaira njiwa kudunga ilo la akademia football ya mchimoyo ndiyo mtambo iwo uyu wakuti wanere kadunga na wane la akademia bila kuna steni ya vinkabe ngarendi kuna ya chishabasa ukunoka kama zere wali masule makuruza kutamanga watipenango ngaoneke uyo chikoresa kuna hako ya bukutu testa afrika testa afrika kunga bila kuna chishabasa mbani imuzo ya pira kote kuna nga kwa hali kukundu kwa mazwele maju badunga ilo hili kuna nga isi alikuchaka nkana kule naro anda kia muda amisisa mandui apira kuna henda chukwe chinome ngozi kuru apukirka hali kuhuko mufikira mabure steni kuna nga kwa sikiliza pinkali kuna tenu mnangu hali kuhuko apira kuna muzo ya pira ndi muzo ya pira kuna henda chukwe chinai wadunga ilo hili anda kia apira kuna henda chitemba wa akademia ndi muzo ya pira na pia faizali apira kuna henda kumbe chinai kuna nga kula lenda kukuro magafere padungwa ilu ili la akademia apira kuna pakati maya tamwe muza pira kuti kuna nga kum hausaka mkana apira kuna anafikiza anda kapira kuna muza pira lafina hendo chuna chini itatu anda pira kuna hendo kuna chitemba nkabe asira na shabasa anda kelki zao kuna muza pira anongwa liko kwa nichi shafka ya makuma anda pira kum sada kuti ilu neke chituz kata manta mukati mangu wazina izi na hembe ya chinorwe mungu ya kutu shita afrika ili kukusa muzo pira sina hembe chip kwa liwe sandrinyo uliko na zuhuta ufriza kita zi yeso cha kita wana liga wana
0: hali zidone kaya barangu zungu urubuda hanzo ubuda mari ubinda ubinda trezi ndi panashi
2: kutati katinyu alubuda pambuta katinyu papita hembe ya chima kumana chibozi tingati mputu mpira na pigi ya Pedro
0: parabunda Pedro na chikalikusha kutaka mkandu fasa mkandu ya mwenye chayo mkandu kulja mseso kukuti kwa mseso kwa mkana kita mchato kuti mtambuke
2: chadiko tiri mkuu ya kuti mapindi yali kusara ndi maili na half kuti mtambu uyu oneke iwo uchipera na kura kuti kula ngaku pola tusila masama akademia lapiro hemba chikumi china chipemba hemba chikumi chipemba uchoka mkana buda nara punkiri kwa zishita afrika alanda kapiwa kuna mudzi wa mpira tingati iye ali ku ndi hemba chisera zishita afrika hemba chisera zishita afrika ali kuenda wakia pira kuna wani nyashabasa lapiro kuna ju anda kapiwa kuna mudzi wa simila hemba chima kumairi na chitatu wadunga ilo iri anda kapiwa kumbere kuna hemba chikumi chipemba hapa chumika mtumbira nyashati anda kia punkiri kwa kumbere hapukirika kumberi na dungo ya katenia ya kutifuwa ya mchumoyo alika pa iti di juu juwa hivika masule kuna hemba chuma kibosi apira kuna wani ni hemba chuma kumaina chitatu alika na wapini kapan simu kipa kipa ya kutine wala kini penda ni suru kuna nga kutina hemba chikumi ya chibosi dungo ya katenia nongwa na buda kuza na kutini kwa leki hilo kutika na masa mkato mkato mkato mkato mkato mkato mkato mkato mkato mkato mkato mkato mkato mkato mkato mkato maili matatu isu zense na dunga ilo la tingati wafundisa wadunga maili aya ndepo watalikuita watichichita mkati kutuna izi kuitila uti daire pano tizema soko maili matatu na kutu mtambu uyu wali mungua ya kupisira unadunga la akademia nijuwa uhembe ya chikumi na ya chinomwe kurangaku kia pira ya shabasa kumbere kuna wane hirindika juwa kurangaku pira kuna hembe ya chinai achipi hembe ya chinai achipi iye ngalende kuna wani kuna sabasa mungu sino isa kuti andata kuna hembe ya chikumi na chibozi kuita wano mtambu uyu uchoneka iyo uchipera ndepo ife jense izi kwa li kuita chichita mukati mangu wa sino izi kuita tibere pano tizema soko maili matatu ya madungwe maili aya makamaka ku wafundisi wa madungwe aya tichiranga matraina dore mukati ma maure aya nikala kutu na chukama.